endaweni yezinca kube sekubulisa ngoba kwalabana semnyawuta asebona ngathi kubaliwe bulani mashoko kunangizenzele msa.